Yo, li pa selman kesyon de zanm santi fwa sa. Se bon moun konen mwen moun, konen mwen moun. Bon ma kapab, yo pa bon moun.